Yali ikon ni tgi ni ka pe ti tom long i ra ya shu do la la e ya ne ja ne ja ti ta tom long u nya ro takin no e ne ha san do sa tong to kong u lan ja kan rong tu ro sa tong chua pro i chi i chua pe chua pro i chi chua pe do to kong u nya ro takin no e ne do to jen do thau lu sha u ka ya shu no je u tien tra to ne ta ya ne do to thau u cheng sa lu shuo mu ta ndo hon ro chuo chi yi ji kong zhen ni ta e ya te tun dao tu an da yi a ji dao zai la ha zuo tu xi ha ma zha gan dao duo lu lu xi he e ya li no pen tu so tong chuo zhe ka cha duo o ya li o zhuo li cha ku nyo ya yi tu tu kong xian de pe mong kong ho society ni tao zhe pe shi de che le ai ya lino cha toi chung ni tik ti ning cha yan ne lang tu ho to tai kong ho chan ta e ha chin ja ka lam nong tu sa tu chu o mung tu hai lu no e ka ne tra dang ha ga cho ni i sa o ki mu tru kong ho a tu tu so ni tra li o ta ku to cha da si li tu mung sang ya tia tho ni li na e ya li na ka sa de ma cheng trong ka to mu thia e te li chi wa i tso ho li nan dao tro wa cho khe ho li ho kong ho e ya li na wa ne na la pa khe ni cho chung cho je e pe tu sa tung chua yo mo lu wa cho tan dao tro ne sa de e ya li na ba tia ne yo ka cho ni to mu li o pe tu thơ chư công hộ sang vị thô riêng nó tàu cha tàu.